0: kalino kang dehi. Lo siya na ba sa tao dehi ba? Kita tubir o kadaro gi.
1: Kalino imauhan. Nang na po yung kaw yung tangtok tang din tau na ilang lang li na.
0: Ima, nga si kwata da hong din gada ba numini. Ato na, sa na ba tau rang tau ri?
1: Ah, mamang matam da so ay na kuy da kaya rahan na hay kre. Na kuy gida mga asamok sa ako yung mamalay risi niya hay da na. Yung se, na kuy gina yung nine, na kuy gina yung... Na yung lay taba sunat taba. Opis hay da, inag na eh. Karigi opis ki kwata da lay daw rino. Na kuy gita tau rang se, kaya yaning de. Na kuy bungo so ngarang na hanta hospital da gihalay. Pura pada na kanba sunat ri. Yung oe. Nakugi awara pa yung doon na, ay kuy po nalay minasin niya imawsa. Maduna na kugi pong ningnunghay na po, taza ba ngam gani kali ni iniyem na.
0: Opis ki odar hikto pa yaban nati. Nga si sa lawdra ba di, ay kuy saans mang zaga daw riban.
1: Manipur sa nalay bak si da, mayum mayum dalay raga miyo ay kaya ama sa tabag taong nari. Kwatar dalay traba di, tabag taong kaya di hari si bu. Ay kuy di ima di amung tabo taza dri niya.
0: Ima di mapantok taba ni na kaday da gitara ni.
1: Mapan thok tabi ay na simlak pa ni ne, na koy na koy gin na puroy ba to?
0: Ho ima, mama mapan na ne masasaw na ba yok pa, mi oy na ba siyem ba hay ba si, tau pam thok pa ni. Manata na ba, mamal thaw na ba nati, kang bida ba rakay no?
1: Mama mapan na ahaloy rak na ba matanda, masama mong na amuhon na pam thok ihay ba si bu, kang dar ba ron na koy bo?
0: Tau ba ya ba tau ina kay no? Handag ikuna na do na, hospital da lay ba do, selupa matang kanada putuhan ye. Nabi mai koi na loi na puthok ri baduni inau nu pi arubi koi na singdom langla ma tang puthorak ro
1: hai sin thibi na nau sina chen thum puthok tra basu ahing nu thin chupa na ko gi damak honari basidi na koi kana ma ta hospital da ahing yari ko yau bage na nau sina khongham khulam ba phisu phisam ba mana loi na honari bani mana chen puthok chatra basu mana tauri ba thabak singdo masing tha da ba yari bro
0: masing tha da ba ya da bi inau atom bi ga nungai na lei bi hauro ai khoi di la na lai ja khagi
2: ko yi mu to lo ge san ha bi ngal la de lam na de nu le ram di bo
1: i bo so ba
2: ma
1: na khoi kwa ta da le ro ni hai ba si bo asum bara
2: hoi i ma ai khoi nga si chat pa ta ri ma du gi ni ai khoi chat na ba thau rang tau si
1: ka lo ra bi ma ma ma sa so la ba na pa bu tha du tu na chat la ge si ni ne pai pai pai na khoi gi apa ma do adum ta Ima koi gidi kahi sukhalo ra no.
2: Ima, kuchh umar bharakta adum lakani da. Satta yaadad na taubiwani da. Adu inao mani to masu thola lani haidai na. Kui raro adu ima hoi pabung hoi adum maiyeng simzen kato.
3: Ibo sa wa.
2: Apabung.
3: Kahi no, na koi na nama ka launa yudubo. Kana ka no ne, ing na chik na, no si sara na lai miung na ibo. Aina di, nakui, karis tobo ngam kite. Adobo, nakui damak, saba masyad. Tombo tang kai kang dana. Yumpa ngam nabo honera kibuni na ibungo. Yungoy, ipa wa haike. Namase, yam na mirai haning de. Aning ba apa ba kaya thado na dana. Yana yana ba, lay mi na ba na pawni ko isa sa imausa. Na ko na, kanan lang nga raga, ipagit mo si pupa ya adre ni isa sa. Na ko siho, no manatra no mo di an soy din ang wirkan. Ningam da ba lakan iko isa sa, wakan pato imausa. Imam ulang lagi nungai ni, isu lelaga harau ni kanda, cai imam nama tiang pang ni hai bayu wakanda, ai koi nungai rakib ni ko mata macam, pai ni makai engano, tongan bay imam dari hauruk pa, imam sing, nak koi pul lagi, nungai ba apun bay imam nama siem bato. Ikuna pahamin ay mausa. Migis ko yan na ba?

0: Matam dugi, satam loin hongam li. Duh, sauro wa kongang pa misidi, ngasi suwa dum leyini. Karunda sangsira, kontuong sisu iyon olam leyini. Daupun silu iyong si, si oikadra. Oh, ah, manita. Itau pun sibuk yungi kontong ni tak. Itau kui yung sibuk. Kerinu. Imung masih kerita bulan ni. Ni hamna lang ni tak. Isya sing. Itau pun sibuk yung si natra.
1: Mana papa?
0: Ay mapu na balak mani. Itau ulai kibra.
1: Lengsan bilo. Ima, mapanda mila iya ima.
2: Kanala iya ba? Sige ibong nina. Oh, moy ba? Sige nataw lae, nataw nararo. Oh, moy ba? Ibong, nang lakpada nataw yawrag tiro. Ibu sopa, napagalun na tinarambas, singgi na paano. Nakoy di kawaram na ni. Isay mo sa, napasi imong takaw sila lang. Napagipot habiyana na ba ni tinang tasim ko.
3: Pa, nung daling sinbisi pa, nasana mo ay kway ipagi ngamjaw karadang lang siya kay pa. Daling sinbiro, sonda.
0: Isyan, itaw kari itaw pra. Ayam na sinarap rini.
2: Kariyay na paudan lang siya. Nataw do, nung sirabay mong manungay ko, ikway mo tatong lamlaga. Simi ba mapugi ko, yataan ka rin mo.
0: Kari, tawlay traba. Nungay kita. Itaw nang ka, ay napamatungin na ay lakon. Lang di kikilo, pra. Hindi ako. Son, itaw kita daw si, karam na daw kita na.
2: Ibon, iham na nung ayta bataw duli da. Nataw do, lang paisat kiba ni. Singi kul kaya lalak pata, men maraging ang kailan si lupa huwag naman eh. Men maraming na paraga siyan to tambik eh. Ado dagi, nung ay kita ba na masado bipiwang kihay. Wakan na waba ni, sabat tapa mapungpada ba ni, adum na laynaway ba siya ni. Men marzi ang dagi hatag na tato rin. Nataw do, layeng do na karati parang rin. Adubo, adubo ikang kangungta na nga hang do. Boy, papa.
0: Ito! Nang naibong rin ngayong tabra. Nang napamdyan ang mga pingarog ay napunan rin eh. Pingarog siya ay taunong na sinanam kaya hagag idamagta. Urag pa rin eh. Lao ang pingarog lang sila roon eh. Taunong sila.
2: Ibong natawagi yata pa mangguan pa menda tamli ba po to sila. Natao na pamjaram ba pingayok to, kudun tambi ko niya.
0: Itaw. Itaw ka, ay nakiba matong ina. Pingarok sa abaloyne. Itaw di sunglang lakidre. Ay, itaw ko, kuy na ngayon. Isa sing yai puni matam oiram lakan ikan du na. Ay isa mak hento tilura di ikan du na pingaro budu na. Na koi isi da lakuni. Ato po, nung siwa ay itaw du ka uno hai patam lam trabahane. Itaw, jingki na taw na isa sing yai patong ni itaw.

0: ngon bang am dre wa ra dei bung wa ha ka lau dre tha moi da wa je phom lei dou ri ha ka lu re ki na ha ka na ba hai na ba song ngam
1: jo ke

0: bagi hangak patai mung se dako
1: are som dagi hana dum hause ra ge ming lai fam hanam tang hai bio
2: ai ming dai na ko e kaksing guna udagi ne
1: som gi di
3: a ye ming silpa yari pok dagi
4: my name is Agnes, I'm from Sanapati.
5: Ai ge ming sanatom bi kong bo se kol dagi
1: te Manipur University manung da lai ra mi se satra oina lai bi ri ra staff oira bra
2: a I di staff ne kaino gi project ki staff
1: somdi
3: satra
1: kai department ta laibi ba oi bano
3: DVSSD bibokta 6 semester kai boko je
1: DVSSD se vocational training gi department ti oi du neba training se makhan tongan tongan ba miam phangam dau di male
3: khagi je trade se makhal om thokna khai du ba ko amana tourism and hospitality management ha ba ma aduga retail management and foreign trade ha ba ma aduga food processing and quality management ha ba ma hum khai du ba aduga ain hojik taur jeri sina retail management and foreign trade
2: maina naga staff adegi satra tongan tongan ma department gi thengnab se dum dungai ko khuges
1: dungai je makha ta ba se som da library bi chi si dam khang se
5: ai me nantom because ga ai department chemistry research scholar moine lezabane and awa nungai bari thengnare myam hostel da so leibagi nungai bu so le de awa bu so myam se experience no bu so myam phang ya tare yum da leib da gi de campus da leib
2: adu khu yes hostel da so lei hai bani na myam na dis hostel leib je science sang ga hok te ka hab si yona ri ne ba adu I matang sup tang ta thuk se
5: tum ha won mi si ya we hok da bus tum ya we ba ka aduga akoi hostel number 3 ki oinadi bara khana di dum pi ba male do mayang gi atopa singa yeng na budadi akoi na di kitang ha phawran kal le mes
1: mes ta hojik le se che hostel se mayam le su hostel number 3 se na kwai de hen nungai hai bodu ki wari ji ne batau ri
2: sagi oi ba gi ra na traga na akoi gi atopa sing sina thangai seng na taudra bra hai bodu ma de ku su sum khangning gi da na ko ado senapati de ina o ma yauri se ma su lap na la ga sidai sidai le ri ni na kamain taw bodu hai bodu mangon de gi so mukta se ina su khara thambi
4: ai de magdi experience yam nungai yam student friendly environment way am use ado ga rik pawa gumadisu mat we have gone through so much right in the past I the violence gumiyam da wedo so manung emi gumunung wa di yam peaceful way hai dare
1: mapanda iram butor su adagi kumhai harab butor su university manung sida di larik pa bagi environment adum lei haina takpi bani che
2: masimadi am nungai
1: ko nungai pa pa amne
2: adu ku gesta khoi wari di mam sa dokre hai ba khoi sika nano hai ba se saktak tri
1: khoi che ta ase du di ko khoi na luxury se akashbani infal gi khoi na chatuna isai khan ba hai ba thoram adu gi thomi sing ni ada som su isai so ina tabiram gani khali apam ba isai mtang hai bi yo
2: awai ba mapu gi wakhal gi ta ubada adu ain ta ja gi adu ku ges isai ji khalak pakan da mayam se mon mon su nok na dra adu isai ngang bhai bi yar gadi mayam gi marak ta gi bati am batang ngang tho ga di am nungai ni khale ka
5: wakhal ge haurak pham oi bana ai isai ji am ta ji thak ta ni ngang da su kui le ta da sam kui le hai ta

0: generally mala ko se MU main gate te gi manung chang e adugo traffic island se yore traffic island se da bus stop le rise se da koi sa cha khara lei ba ma le asim tang chang chala ga wali
1: khamang le rise
0: hoi hoi
1: hoi sang san se ming so hang se
0: song gi ming lai hom ta tak pi
2: ai gi ming na electric lai pham na awang sek mai de gi
3: ai gi na pravina lai pham na khoi juman de
4: ai gi mina ranyei aduna in ukru de gi
5: ai gi na beberia kha po chungbam de gi
1: kai do bu thom ban no sai se da
2: nong su bodu nong thupam ba waiting set jida
0: campus ki environment se kamaina tau
4: adum akoi adi student amagi oinadi adum laibudadi chamchara ba weather su oire du ga environment su dum nongai du hena government oi da hygiene ise da lai ba lambi thong emi manung ji am phatre aduna satram na chathok sin tau de am nongai te nong ju nong ta oire su adum adugi da meeting kha changhaning e tai
0: bi thong yam nungai te haibudani ti
1: nungai ta basigi marak ta nungai be experience me am lairam doini ko adum basom tang ta thok se khoi gi lam lam na la ko ukhrul da gi maruk se hai tare mongon da gi tas
0: tasi
2: nungai ba hai se adum akhoi student we ni diam safe oi hai khali adum akhoi na jatho adum security present tham bi re aduga adum akhoi department jat ba adum na gabani na se hosa le adum khra nungai adu khali
0: marup na rent laiba oidoira na traga hostel de laiba oidoira
2: ai di hostel de laiba oidoini
0: campus gi ma house hostel de laiga di hena khangnge haibudu oidoini koite
1: adu kari gumba kan dai sumaina ga nong thinong mong banu mi na traga na kya wa ba boiro nungai ba boiro yum da ga hek hanning ba gi ihul se sidi dum phorong gani ko masim batam de ka main tau bi haibudu mong ta tok
3: ai hoi sumaina ta bu kan de dum yum mis ta fas yare imana bi myam pul laga laiba adu dum dum ka phalin ki ba ko
0: myam pul laga nok pu nok minara su wa bu am minara su adu gi mami de ne che campus manung se ta ri se makha ta ba se che khoina lai se kari gi no ha bu su sak tak tre khoim tang sak tak se che
1: tak se ai khoi se akashvani imphal gi koina chala ga sai khan ba tim do adu gi khoi thomi singh ni ai khoi ga nga si thengna ba sa kari phau bi
3: yam yam tha je de sumain ta ro kan ni ha je ai di ahambo oidoine ba aigi oina so ado khangde yam excited oye
0: koina chatpa haibam su yauri isei ta ba haibam su yauri te ada isei se somna apamba isei mtang khanbiu ok
1: ngadi ta za do so koina pibo oina ko
0: hoi
3: waxing gi len film gi angau ba lechil na tawbodo adu do oina khange
1: kuges isei se khan khan na ekoi gi pulap isei gi lyrics ka se haibta na ba gi ta tawri soina ko ado tang matiam sakto hanse